0: Kes Ben FM 92.9. 92.9. Kes Ben FM 92.9.
1: This is 92.9. 92.9 the... This is 92.9 the... More variety.
2: Perfect.
1: 92.9. 92.9 the...
3: Enhwemua mia hu se prostate yade etiti mema ye pa etitiru no wani a wadi mfia duanan ede kro me kire 40 years and above wo bidia ne se da kro otimi junso emprebe bru nwotwe wo bidia ne nso ne se junso ne nya kan na se wanya ba bia wura na wo ku ne wan mase o jamua ene sa na wo nso e ebia wo dia nso ne se junso na ba o ne mom edne so betimi adjunso wo junso un moja e wo junso num waste pains babia obidia kwako dune se ya de rubber ato ne bemam ansa na sabe mpredua sa watimi adonso sa usu nswanswe na uhu bina sa uya bema enye na sempabi abama enu wani sa ube tutu amerika na udu wani achirem ewa oba atampa prostate center wei ayani koko kre ube tuwa siyama u prostate ya diena udi ya chinchino oba atampa prostate center mkua ene betimi adjuwo enti misro eni mwanimi ya tuwa na mungu uwe oba atampa prostate center ube huom ewa fifi prat last talk kaswa yenye anu kwantempono so na diye niji semni se unye tuwa na mudu wana uyadi yanu 90% ako 10% na kani se wanka sa ubenye jidie na watutuwa na mo ediaba na se unye jidie tutuwa na mo edu wanichimu wabata mpa prostate center wadina watu mienu pe ebe tu yadi yanasidi ya mao ubeti miafre wabata mpa prostate center ewo 0553 80 06 78 oba